0: É muito melhor.
1: Omike, omike, tamanda papa, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo,